0: toi mi de 5 tonnes.
1: Mwe djero toi, si garo, do bip radio di.
2: Tempon VPC berono senu e rome do bilikman beji ye mei vi bona ile yo keke iton diyon yuro ho mokotan sa. Dangbe, benan, si rouyan wli do a glakan men te yo mi kan khobyo tokon la vigan ha mokotan men be si roule ho domi. A che prikwaze li va do korote inu ye mei to vito si bene ton le bi se se do la meno kanji paro ho mokotan men avati lume. Be as on Tantango, a yin idols and Hoya for Quaton, no Kunukoka, Mimide, Jindo, Doha, Apolline, Barotori, Mindos, Zangbe, Gido Podopo, Mitonle, Bessin Erome, Tenning Bekaka, Koyazan, Bango, Alonso, Hoya for Quaton, no Kuego, and Azon, Ali De, Do Quaton, Fil, Bulan, Tumburamdo, Wazo, Rally Moncoton, eh, Ali, Boy, Lodo, Avenue, Canada, Toy, Kaka, Koy, Alicul, and Quentin, Kajanton, why some people want to go down. And as soon to Chubo, a cacosin, voce, lobo bon, e so you were on a conton de summon, a limon cotton, and as soon to Lobunato, Azor, a limon cotton, leu, e asfatage, or a paque, e you were of fast bay, a sin, no wumbe, a jalo bonne, blubuto, a limon cotton, la di, hum, e cae, alize vileo, e da hunu, tovito sile, a pomo topo, bo e panu huileo, and a limon cotton, di, Lobunangere, a limon cotton, let me hum, me huido panu huile. Ina uvemiton ina ndepolo we mon yeme vi bopolo po e na se hu itempo mon coton le dian yoro tempo hosa iton le lebodo no rando we iton ji kuyan kuyan do bende kungba biji e yi vi bona itempo mon coton le yo ye wedo adopo na vi afaton wa un e un adopo faton jeji bo e na se hu wa e yi tempo itempo mon coton e yeme yeme bona se hu itempo itempo coton yi mesi ni plometo ya mesi ni plometo kan chobo yi me na cho ai jai kan wo ho vi mo coton le ero tinpon ite mo coton do bini kun mandi fi e na mejele ya bi asen ko le si meton je yo ho do po do po ene ko me de da pa ko nu coton ene ene tinpon mo coton danda me hun mi na bi o tara gbe vi mo coton le da mejele tara gbe na play do bo de je po da je po ina le ko wa ko nu vi to po vi no po akla kan me minai bona andono mi da menjire besin azan kwaton nokun ego e yin sunsan e mi dogu do wayi ni ton me yi dangbe bodo kasi donu to vi to si lewe da yi mo koton jio e ka wuli vla fwa e ka mo kunge dangbe mo koton wa jio mi sepo to pon la vigan ha mo koton me mi ma me waton ko foli bebe me san po kan ho mo koton bien
3: e pou fo esi le pou sape pompi le pou bi mi bodo de kon fini bwe nan pou tro ti yo mi a ki cho e nou wende dan eleva mon ti ton ton de yo mi le ni yodo mi jwa lo kan mi ton le do nan mon konton yi mbo nan mi me a nan ene o kon ka yi dan de mi yodo pou waw nde mi a si blo pou wendo to vide man di le si de bo do kan ni yon en wawon waw

0: any old swore. Once you know, you know, you know, you know, you know, you know, you take me, you know, family, so like, you cheat it, the wrong. You need back a couple of money. Ni interpol wè, yè ni zè, yè ni iba, el di a dome an, yè ni dè ton. E don an, e mwè wè asin, e nan sè ganton, zantan. Mi gwe a mè, tè sè gant, mwè wè yon nou kò wè. Mè kan mè mò, yè nan ton, ton ni, wè nan ton lò. Nou mòn koton, yè mè koton an wad.
1: Te yon. Mò
0: nan konon, yon di ton lè, do yè ni tè kon, yè da sou wè, yè da sou wè, nou sou nou de gwen, ti gwen de mè.
1: Hey Sunday, I see no see a cockbato, don dogbenu, ye may do a cockbato, do make a little matino come do I ahene. Dogbenu ye may to let be say no me, don't mess it to me chicka.
2: Yeah.
1: Nyao.
2: Never for mum.
1: Jajago.
2: I pair.
1: Bab.
2: Mm-hmm. Ya yo mi lo on ba na be kan popo
1: ire
2: lo ko
1: ho e ku no
2: wa kan ko se hun lo pa pa wa ya pro de yo ti e fe wa mi da o se fe wa mi le wendo ati we pa pa se won le jam mi do mi de kaka o da mi ne ya ya bro de si agbe o si bro wa le ko ba bro na agbe me we so mo a do ti en san na me ne ko pe ni nere ema pastor pe ema dikun benu kan ne na bio edo moro pe kule edo anyun lo e do nu nyun lo e go ma e mto e gbe lo onyun lo je bu ma bio pe we vene ni bo vene lo di pe pe e me ndo o ye ade o senu e suma lo de su di me ta ba si e ta pa de pe ko no to danu ko di bono fon e ondo nu so e wo e gunyun lo na amoro o jawaya gbezo mo e mo mo flebo hombo yi na bio o so wa to kuro mi dore lo ke ne te po kaka bu ba bu mo e bu sta se do gi we gi e me te se le fumbo ya sa do e o so wi ro na sa ge wo bu ya me lo a to ku du ba lo ti jo ne me lo amoro a ni o di nu nya nya ta we e mo mo flebo hon yi e do na ba kaka bu mo e bu sta se do e so lo de se jo e
1: Ewa mitra, ewa mitra, ewa mitra, ewa mitra, ewa mitra. Ewa mitra, ewa mitra, ewa mitra, ewa mitra, ewa mitra, ewa mitra, ewa mitra. So chankwe, ewa mek blan, don le, bise se, ewa mek aero torg le, ewa mitra, ewa mitra. Do, nou mek asir, ewa mitra, kari.
3: Baga viso min.
1: Oui. Ewa
3: mitra.
1: Jaja gwende, ho, safi.
3: Dako.
1: Hmm.
3: Mama kani, ewa mitra, ewa mitra, ewa mitra.
1: Ah, mama kani, ewa, azen atome nyan, na jiron.
3: A
1: de se ro
3: ko de ni kan ko
1: tambio
3: ro do jinjan mhm mhm
1: ba ine
3: o mene la ti mo atike ti no
1: mhm
3: o do ku kan ho e to tan ti no je ho kan ho en to
1: nya
3: ma mo o akito e fe do fi do ku ro ko tanan bi ni na ko na le so bu ta tu Eh, ma, as a man, I had a poor mini. As you are, but a man or lay on your 2 years But it is possible by a boat. Bonkaram was a put up. Yenesu, not go for numbers, and you would afford to be not go for to carry me. I just want to go to Birmingham.
1: Hi,
3: that's okay. A griefer.
1: Frasic, which I did.
3: Eh, ma, where is your ma way, mammy? Quand il est là, c'est un peu de sort de fille à baignon de bois. Et il y a aussi des chips, il y a des offres à abonner. Et il est souvent à votre carte de la seule.
1: N'y a.
3: Et non, non, c'est rien ici. Et ben, ici, et non, moi, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
1: That's
3: a crime. Mm. I'm not Mwen non ti kuyo. E ni, bon nou e non kuro takba, sele kpere ti yo kwa mwen mwen. Mwen, mwen bwa, eto nan e do, ah, kaje kamera, ti che jne yon, eno son, di che gron fom yon, e ni se ale men. Ah, mwen mwen, mwen yon de bwa.
4: E yon.
3: E yon a de ti yon deri.
4: To kwe nou yon che mwen la men jile asen, to a men jile de a.
3: Eyo
4: yo e san de ro khaime mi yoro mi sine bi prado je mi ni
5: allo
4: me che gari
5: yoro mi alfonso adande
4: si mi serete don
5: eh
4: eyo
5: o afiko to afiran wo do me
4: te to mi ramo
5: voilà o so ile o e so ga so pe bi ewu
4: mm
5: o se ma na che mi ra indo so pe bi ne
4: mhm
5: Mais le bébé, No, ye nyon no ye ma jwe do me. Ye chola nyon jwe kwa bi tri tri. Ye ma jwe nyon do pere o. No e do de me e nyon we so ron wa.
4: Ye
5: mo asu wa to na no so ba atin do ron so wa. Ta bi ko e chukon do me nan. Ye ba ure gwa me, ye ba ure gwa.
4: Ezande asito sin khaime mi yoro mi sin e ya sin ro kanu de junior do kha zero mi asiro me chekari.
6: Hello dagun.
4: Ne me ka fun boy.
6: Fun gaji.
4: Mhm.
6: Ya mi se komina fun ko to kati gbagla ka fun.
4: Ene.
6: E ya mi do ma sena.
4: Mama sena.
6: Eh.
4: Papa sena kalo.
6: E fun gaji.
4: To gbe ni mi.
6: Na se.
4: E do souvla fo kosa ya.
6: E o.
4: Ah khere.
6: Kru ma na o.
4: Mhm.
6: Ne ne o un wa pe so mo.
4: Mhm.
6: Un wa pe na so mo so. E bo ri te mo so nde bo do afi ton ji o. E na san wa lo ene gbede a. Wuli de yo, bo kan ho se yo, ena bro ho, oro koto me ta. Dijo te nye ne, kan yo ek beto a, baran so tu wo de do ko mwa. Ho koro ho ito me, eka na wule jan we, e jwa ye mwen be yo, ena wule jan.
4: Hey Zandi, asino si khaime mi yoro mi sine so gantu weze le bodo da asiro koton sai do wantame. Donu me chikari. Allô, quand 01 52 52 67 67 Assiron, donne-moi.
7: Naruto, il y a un
4: peu. Djago.
7: Il y a une vidéo qui a été
4: en train de se faire. Il y a un peu de bon
7: temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de
4: temps. Djago, ah non, c'est un peu de
7: temps. Il y a un peu de temps. Il
4: y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
7: Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de
4: temps. Il y a un Mimo,
7: Mimo, Tizika, that's not a panic general.
8: nyetero ba jizi moko ten no homea ntero ba ro a obi no aje a obi no aliye no kumeto me yo le rimo no moko to homea no asu ni tre mini siale ore ni mo tu moko no e ife ya sa ba kare mo tu pe di na no ko to mea o do nyo mo ti ye ni nyo ma happy ho
1: me mo eyo e sande sin khai me mi yoro mi sine ya lo kan 01 52 52 67 67 ne bi kana wa gbin ba san we gbe yo asuna se tu lo bonata siton gbele wa siton allo wa siton era vo bi degbe degbe to renu leme dormi
9: oh na ho a pe me ni atun mo
1: jajago
9: era bi dunelo
1: ye biro ganji
9: era na vi te se nu mari sa san ko bo sin kharam ni ya
1: ko e kuno
9: amo ura na oh agula ho da ro ko o nu la ma wa de siton
1: Eyo boa ibo do khaime mi yoro mi sine mi degbenu ye meiro awon le gbeji don lo buro gbe mi ton sele bi sese ye meiro yo gbeji do bibradio.com jile mi degbe mi do nu me me tikari
10: baro tori
1: yugu ma so oro
10: ta ho bi aje je
1: na ka wa gbe
10: ma ya si akasa to akasa yo do tin le yo yo ipo
1: na jino to ru mi
10: boku o mi ku do bo
1: ko e ku no
10: mi do me la ho ku ka in poro
1: e in poro ame
10: bo na jino ka ti no ya si ni to ka ro tu we le ru si le
1: ho cambio ne
10: bo ni de bu do ni lo ma bo da pa de ti a ru me kiri ro ya su che ka ro tu ro ho me te ro jo ba su me to no ro tu ro ho me ni se ha mi o Hello, I'm not going to be able to do it. Nous mais l'association de nos kendo y ont aussi formé leur et ni quelqu'un doit bon âge le nidé tout le monde s'est formé ni vrai donc j'ai lito tiro mais la roue était le domaine aussi des bois et la ouli bien ou bien j'ai lito tiro et la ouli bien ouais bon c'est le ouais et la xade et quand on est mais nous les dominique quelqu'un à ce qui est mieux de nous tout bon qui on donne un cambio d'un tecno wa mais ni cas c'est tout le monde sous mes tons là do kaka boy ifi obo le ko bo wa kuno na ogbero yopo mba ni iwe a to no te boy sin ta boy iwe zo ko li le me ko me sin aso de nye mo bone me
1: ganji
10: de mo bone
1: se
10: jo me na yo
1: e na yo no mi asi no sin khaime mi yoro mi sine na je ro poro fine bro yoro mi sin a kasa to kam fine do se kam sin fo mi fine mi do gbe nu na je ro mo ko to na me jire azan aton do ru me me ti kari alolo
11: Nene kare bomi ta boni.
1: Eh, Dorothy Akwerie.
11: Kan di fun wo me.
1: Wo me khosu o.
11: Nene kare bomi.
1: Dan la patu.
11: Rolo.
1: Mhm.
11: Nku do ho we.
1: Ho e kuno.
11: O ni mo ko mi se baya.
1: Ta boni. Gba bi bo mi ton mi de kan kuna kwere.
11: Wo yo ti bi.
1: Eyon.
11: Ni e pe no atu to.
1: Mhm.
11: O ba de o. Ni wa kire ni.
1: Kan di.
11: Mo lu je din ya.
1: Mhm.
11: Eh, u fa se a pa ho ye.
1: Mhm.
11: I ba tun ba surun to.
1: Eno kwa wo.
11: Eno kwa wo.
1: Mhm.
11: Eno kwa ku kala. Si a kon ni kwena tun. Yo, pe so ta ti ona do. Yo, won kon no kon kon no kon.
1: Mhm.
11: O asu ti o ni so ye abo. Papa wa le bo. O file ko be sin papa mi mo. Ni ye papa mi mo. So je papa mi mo. Bo. Papa na mi je yo. Ko yi. Papa kon da su ti egudo. Oy toyo ngba si ton ko deso wa lo mu ko e ko se pele ngba pe pele ba ma pele papa kon sun ya na suche o wa ku kra no wa yo a yin sun ton ni e no sun no mi wa yon do ba be lo yon no se ko do ni bonu be ko la tun ti yo asu to yo le de ra tun ba ko yo no yi ko yo to po e de mi le ko mi o ko egbo jombo so mi to mi le ka to bo mbo so wa te to wa ko egbo o so ridike be e o won keken asu ada yo mi su to ni o ke to se to bo ni trele ano pe ka de pitule kon we ko ko do tu ko sa ka yin ko no a ngwe won no a won ye da be yo ti mo asu do tu bo do pere a
1: Memo.
11: Eh, te la fu, su no me no ko tu po. Ku wo me no no ndi.
1: Te kari.
11: Ah, ko do tu we ko sa, akayi ti a ko da ku su wa. Ti a ko to tu gaga yo do, ko do tu e fa bi ke bo yo, e mo yi pina. Aka te yin ta ni su abo. A do tu ko sa. No no tu mo sin yo tin do, su mo su sin. Te ma ti do ne, a se tu o la fu e yi ko wa ko me to ni bo wa di o. Tu o me o du de un. Mm. Ye no du de no ya ku su pa mo ti ne. Ye no du de yo. Mo na ku su pa ni ku ne.
1: Kun no ko to edo ti ko to ko ya wi tiwe o se be no ko me yo na ku edo eyin wa pe to kan ya ba ta tu ba situ e te wa we yin yen bo se te n ko ya fo ja di yo so ju mi ame a fo do ku ye papa e ton ba e kon to ye yo ije ho to sa gba we gbe to se tu me ko ya ta tu ba situ e to e blau a we a we yi bele me yo ra me jire ti yan e na ba gbon ton bo na wa yi to ton ko e
11: Eh bon dieu quand bleu mon dieu il y a quoi tu connais il y a ma eba ka de gadi dia hmm fou no so sa bo ya ni pa ni te so no tu de ta pa ki to yo e ta pon wo me bo to ya ko me ni yo me na ku ye de trouble ku ku ya ka te me hmm wo ka na bo so so so sa bo wa ti wa wa ti yo hmm no ro ka ke se bo ti e ko ta bi ko ma ko ma pon e yo ma ku to gbe no si no no mi e to di ya si kon wo yo da ko yen nu yo khen khen wa yi bo wa
1: to gbe nu ropo ropo mi ton da me jere mi ku to tro me bo ku to le vo no bip radio ji hore gane bo su pa si po do ho sa bo rain rain no ton bo ya o zigi ti gun a kwa yo bo no se po ta di bo do bo tin sa e no mo pon gbe re ya mi na bi o do po ropo mi me ro to jire ra me jire vla fo a su mi to ro tu do ho sa hun Make a clean, lobo, the hohe, don't any and a grim bone to my cotton, ain't the sea, horsa, lobo noon, and as a wagon, horsa and a fire, me ho, canton, ain't caramajiri, a subiton, the wanto, railway, me to suton lobo in yon, enyo, minano, begleta fee, bonano, vimiton le con, bonano, topo, no posi, a con, egbeton, sona, hunga, moa, junior doha, ekuda, lo, bruno, me, de bruno, the propo, me, rutoji, do bibra dojile, business, a majiri, ho, eso.

0: sin yi dadon to ton e mi na zero otomenu mi. Ho devu devu la jango to nwa li koton siya. Mi boku do weme, boku do liye wenu, junior doha, yodo mora ho jidon. Polene baratori, gbeche siye mi di li kore do kota me gbon e, ye me yi vi, bodo asome kwe li si me ton akpa kwe nu konton go, bodo kwe ne go me, tek pon e vine, bono yi kwe vu danta me ewa yin bebe siyo ne, ye me soha nabi, e na iti kwe mon konton do bile kuma di fiyo, yesu kwa lo, gege desu, ye ye adokpo, aton, jeji, bo do bile kuma bijiyo, tek pon itele yo, ye ho wafo itondo, fi mon coton le beau do azo ça ça wa dame mon coton vitor vino e wa mon coton dile alles comme là do fini e te ko tin e ru a papa ka me don e do po le beau yi ko eton
1: le be o nde mi wa mon do so je a pas sans do be o e run ko menu meme ti toletta do mi pa yi do se na se si mele o yesu po gege bo do ali o de we bo file bi do wa yi wa do listen si bo tagba de bu de me ha Jija, ni mon taba debu wa. Mon vonu kwe wa ileo. Bo minon be vile wa examen. Mi mon lo kwe lo meon.

0: mourir fou. Y a pas non mon nom sa pété. Tout vite aussi. Mi bini wa boua ho pepe. A kala sou kanga. Mon nom da fo. Nou koukou jini non seten. Mouan fo e. Mte tou bele. O kwe un jibolo. Na huwene. Vota ta eto ko. E non do pa oube sobo non wadina kou gelia. Vota ta eto ko. Ran se we nami. Bo ken te tole kado mo kuna dje do fio. Nou e mi beye nou diye nan wawe un kule diye. A viti. Ma fe gen ken te tole tabakon. Ye gbidi mi yo yena jo pe jeme pieton. A fok pa pa no gbidi tengwe tengwe yena kudo mo uwa. Mi gbidi mi yo mina jo. E do mina ton elo. E chowe.
1: Rea.
0: Don e. Mina ton elo.

0: Mibo, ansino akokpa ni agbonji pere bonu mena si ho flankan nu ho ero ale mito me file no me. Mi ma odo zande tinda menjele mina ya agla kan me doan. Agla sonto, si in kha me fine mina non. Da menjele so e mi dogu do waine John Georgia dopo bo e dion eto in akoba ho e mina do hun a ho e kato in e mablo de bonu to na pre do ututi we hun. Bo eya dion ekpodo mekan flan ya e tagro meton e zo anji pede epo epo e nenu kain bon so e mi do gudu wa ine zazan weda me li vle ewe ekpodo konton to lekpo iro iwe bo e tele jan do zemi jan we lo lo bodo zemi jan nante na kha keke oji kpodo na gbokpo mekan flan taruno e yin me bo taglometon ezo anji pere ne edo ali o to fine bo wan da khode da lotome wan mo koton yen ze pon yo ezino tanu yan vi John Georgia mo koton bo kanjo adagbara do ayi mo koton ji yeme ime boru ti do ayi mo koton ji do khe madapa ekona je gbere bonu eju edo lo taglometon ezo anji pon wa leji Ise sobra lobo na si hu penkundo yavi John Georgia e blewu do ta sin apako ito ye so e gidi gidi kai toto kwe betok pa atan lopo lo kha mon koton men bo je nu kun pedo me eze wan lobo blewu mon koton eji ekpodo yavi mon koton po ikak pedo ndea yeme ime bo tagre beton zo andi pere e kambio do kha mo koton me e da meje le mojan we e non blogwen e o dozo khopo do kha mo koton me gblewu to vito sileo da so eyeton benan bulu jene mi kan flan do le e kan vlafo e ne kwe vlafo alo e mo kwe lo boyi kho e mi kan flan te ken kwi mo koton do kha me non sa de le e nuon do taglo meton e ne le zon ji de ji bonu male male e mazi ho dosin aye, e we non dosin, lo kha mon koton men. Ye me yin ponon gonon, bodo a glakan me ye, yolo ye, be wate mon koton men, so e mi do gudo wa ine, boze do monto men. Te to e mi kaze ho le yin koton wa, e de khle, do me jile fie mi de, lo a yi debu, jie mi de. Mi do yi we ye, mi nanokpon gudo, podo nukonpo, adesi podo a miyonpo, yan vi mon koton diyon, e do a yi ton debu, chobonu e yin ugule gule mon koton e wa je taglo mesi apako eniyan gble wi vatankaya do e yin ta sin apako ma ublo bo nu debu wa yan fi mon koton an e rugbe cheke cheke lo bodo khodo we lo wo e gble u vatankaya town do ta sin apako fine ime ime bo kha ime mi de mi kan flan gbeto e taglo me ton so ati pede e do kha mi to me e mi nambro vle vle nou ye, lo bonon se do zonu ye, lo bonon do zonu ye, ye do fi debu hun, a yi miton, ni nante, lo a yi mon koton di, kosi a glaka amen, so nou, lo bonan yi, alada, dan sa don, bo, bada bada yi jere don e, e yo diyon, wan kwe mi alo vla fwa, e ou, man blo e lo, bonon, tonan si ho, ton kote do, nyanyanji we a, ko kambio kwiwe nyale nkoton ekpoda siton po yedupo lo jivi de lo bo jivi we alonu akusi lo khometo sa bo najino eyan siton e na meton wada nwe ma oblo bo me o lenganto do po lo khamo nkoton me bo eyan lo gonu me ma gboroto ezegbon jiton be no gwalonu asupa sepo mo nkoton bo sunu eyan sisino eto yin le blo e nya e do kha e to me de asiti bagweja vla fo hun e na ya sisi asiti vla fo hun a ho e ka to yin no e blo e de a kho su ton ma swin mo asiti di po ra ti kho do nu le nko ton sin wa lo nu e hun a ho to to lo wo a so je gbe ton e wa si kho modo asiye ro khoton saye e dofo ni lobo yi hwetongbe ah me inda gbo atotu e era so njewe yi amana si hu idogbe niyan mo we na jinon ro bo eteyin edo pono we zon vla fo lobo idon epodo gbeto de we po eson lobo ihwe mo koton gbe lobo bajuno nya e inda gbe wa to e idogbe ni e ma te njo fe nu gan ho ko yere lo ya o leko do e mo ro aso emi ton o wan to da ho we leko e asusu asisino e wa pe do wa si tonu pe le meje le fwe mon koton gbe e yi to zigidi ho e ka yin da meje le zigidi nu kon koton ne ho ro ho mon koton sane ha e yin de do de me o adupo de po da ijewe o you know wa sa fo ire o e no tin wa wa do ho mon koton sa e we na jino ve do da meje le e la dion da fe alisa e asupa si ko ron do ai mon koton di e ve do ya mon koton e santani le bo blanc tani tan do meje le ka onanda pa paraka e je mo roji e zogben bo you know zim no monukuna do zame e tun zogben mon koton bona mo te dodo nu barabara sin na jino e do nu vie ji le da meje le ye bi ni ron lobo iti fe la si hu motedo ibede evedoro alisa e aso mi ton ro khami ebo iran do jile do ayi mo koton ji esin eze tu a o pleme tu lobo tro gandi wa fi na jiro mo koton e rola lo e eze tu mo koton lobo da se do na jiro mo koton ma uru ami bo tu pe on eyi fi na se hu inu na jiro mo koton lobo e na ma tin to a lo te pon tu pe mo koton e bi o a fo menu a siton e jai bo hun wa dangbala je cha ho doji ye me me o si tu ogbe lo ayi mo koton jile e iwa nya eyan bo e o tu e si valafo bo alogonu me lo ayi mo koton die e de su se ho mo koton e wa a siton no eru asunzanji bo ele ko sin do to ko yo azama ya ton e se ho mon koton e wa e da to fu e ko en konton e ba fo en charame boro hun kon we kaka ton fi kan me mi do ko do di e o chan lo di ton ha bonon le ye se ho mon koton e wa mon koton di lo wo ba do nu we do koton me le va mon tu mon koton ro po mon tu mon koton e do de lo bo do we lo koton sa Weze tu mon koton, lobo le kore di hwe. Nan di non, ey, toto kwe, be peron kudo ou toutan. Bo, ey, mi segmon e, tu kwenon e koro a fomeni, e ode ni diyan, ho mon koton, e reroun desu. Bo, mi zewa a yi len koton di, bo, dopo dopo mi ton le, mi nan ken de di, mi nan kon lo mi de, a soukwa sikpo, wan yi ho, tak ba weya. Ah, te ka na je kaka bo asu na ze tu lobo na da siton mi o si ropo lo totale gbe don bo ye gbe ide pasu mon koton e wa ze tu lobo da nyonu mon koton wa gbo agboton nyonu e wa ma tin toro to to kwe de vori le voje yi do ala da dan sai bo na jiro mon koton dion e ra fo ho me lobo ro ve me mi gbo bonu mi na kun kan le koton no mi alo kan 01 52 52 67 67 asito le sin alokane asino le mina khuhu alokan 01 90 77 05 05
1: ocho jenu wa hetin lo yovo me lo me wi to me uwi wa ko ta jodan e

0: duburu polo oli.
1: Mina ito do mito ewa kale kotonwe donu mi aloka 01 52 52 67 67. Aseto la sin aloka ne aseto le mina koko aloka 01 90 77 05 05. Aseto no donu mi
2: bano tolo ne apongo
1: kanko chebio
2: ewa nye weja akpala we
1: a e inda menjiri akpala we zina tenle ti wana vivi men
2: ala
1: ala
2: sta
1: nka karo
2: zo
1: ba nku kan yele
2: zo
1: nka
2: ho ta bio e gogo wa to ja jago e ri e na yela mi da chango ele nsi ene ba no bono bo a subu gbero yan pe a e fe u tan do tan do fini odiga ni e ka gbo ho ibo gan po fi le wa mo me so yen mo re na pon te no a yen no bo da su o mo a mo do ko e san de ji o o so ko en de bu do fi a wa yen o ro fo ko ti mo problem ni le no wa yen gbo prefero ni o we do mo a te ho lo le mi ji o e ni keke o gbo ba fi e wo ni ti o gbo le bi no mere ti ton re ko lo wu fe ko ko ni na do mi yen asin ha we o asin na tun we mo le de yen akoro mo apo to ina wu dai e do ti de we do si le ko ni mo fi o e ko di ma wa ba ja to ma wa mo na mo fi e ba na yi no ko la me kre o ni e do bo da ton to o je ni ba to de ke je me na yi
1: e na nyu no mi do aye je mi de mi na level yi asi to do ko lo se kan jo yi we do ri mi asi to mi ti kari e
3: o vimi to agarra bende gono chaku plo do honvu simado kento e namite do radio bipo
1: ja ja go mi de
3: azaya ton
1: do po che ji be yan
3: ayo egbe ton lo ndodo mlo je we ya ona mi kan lo bon ya mo yi to azaya egbe ton je vivi na yin su tran to le radio bipo radio de bo no to si se kle ko zampo
1: mai mo a
3: ni ma se gba mlo foto ko egbe
1: mo e na ji no male khosu iru akaza ko de medon lo bon lo to nous on colle ton
3: bon tara gbere mi ton
1: beaucoup
3: doit avec gbe ton lo
1: oh
3: bien claude ho si mado kento na cambio do domlo acide mo do homelo o zinwa ya kayo o gbe kan eh bo gbe ton na do sian lo mon ko ton me o divina wi o je pe poto poto kle kolo to za wa wa do no mon ko ton te pe to gregen ho e ton me o e zon bo gbe ton do domlo gbe ton fi yen yi wa gre ye yi wa gre to mla o yen tan si an so pe pon to ye te o tu o le gbe we gbe o so we gbe sa tan gbe we gbe nka to be ka ka je die me do mi de nugo mi ma so se hore pepe e jo wa e die me do tu ho wa mo e jo wa e di mi to o je se a pa se ble bu do po do le pa fun kwa se po tro ho ga do nu kun jina e ba si asi e tan to e ba si to mi ton me to agra ka me gbogbo le gbo to fi
1: te ka di
3: pa se nza do mo pa se we do mo me ta che na ye we ho bo no to di do o tro ho gan do nuku me na si je ti ti de to ho me ne bo e te pon we ti o to fle na do na sunu yonu yo po me ho de to todo mi to radio le je ma so do ajo ni me de ko asu po wule we gbe de to pe gbe ni ya wa pe gbe bo e je we ni o we ma fi ji je ni ni bo ya tan se bo ina we ton to baba ton we kabi i e ton we to ni egbe me to o yun o baba we gbe yun ko mu lo gbe me bo ya ze we bo ya ze je mana ka bayi alona je dawe nego nani yin mi na me pe mai do adawe na wa gbomi wa cho yin do afonson amlo me pora do je sezon pe ji akode ge zan di me no ge zan o vile ni boto fle ne pe to ni gbo kado asi meton e mai gbe kanli wa ko de kanli ko gbe ton si maro kento le gbe si anza ni aje ra gbe to le gbo
1: e na yoro mi si kha me mi yoro mi si ne asi asi no era me jere vi mi ton e na bagba lo bona wa yi ko gbe le di do mi na pe ku do tuton e na me jere e na level ta to de bu hun ne wa ta to nu ko mi ton me bo ahu e mi le suo nu we na yi bo na yon de su le di lo mi ku si no gbe gbe de bo nu vi mi ton e ya pa gbo do nu me asi no me ti kari allo quand 01 90 77 05 05 dorme
2: allo ne fombo
1: mi fonda gba si non comme iton
2: e yo la blandin sa vie gbe si we ba
1: mi se gbe di pere asi ron
2: e yo ne ko da so
1: azo e kuno
2: o le ni yo wa o na seru ni nu o na la de mi o se da se yo
1: ni ko Bon, eka donu mende bua. a kwa mon koton fuyo nemi ka mongbon. Me a sou eton do tou, do kho salei, a kho so ka okbe, bo do men debu, kula che, bo nan ze tou do kho ton sa ou. Donu me, me chika liye.
4: Ayo?
1: Hmm.
4: Invenwa?
1: Si.
4: Si wo o kho gomi.
1: Mm-hmm.
4: Yon nan wadam.
1: E yon.
4: Oye.
1: Oye.
4: Bwane hoa.
1: Hone.
4: A kho lu nito. Gere, hounye li et dosè mi zom lò, me nan do tou ho me, me nan do weman. Je li do weman biti biti. Me pale man do tou ho me. Do tanjil lò enye. Bwane hou me bre, kwele wa me haye, yon se touton. Bwato man yi legba en. Bwato man yi kanyen. Bwane yon pepe de yon se touton. To, pe men wadak ya we. Kwa souwe do, a souwe do an, hakwe do yon premi so yi. Me lò kwe, nan me yi do ndo. Pepe, kaka son lò bè mouni. Ewa nen yon lò man bi lò kwe. Oto bè mouni. Mia con na mia dondo agbonyo
1: do pore
4: e da lo igbonyo to nbe da lo pira iroji me we ya obio we ya se tuton e ma nyon be to ma yin o sine be to ma yin be to ma so yin kan kan ya ru ni nya a mo le bo da su bo bo ye ko ma do ko mo ko do e lo fi ran a ho nga je ya ho do o mi o le do le mo nya de ko obio e ya din bo mo ja we e ya din bo mo e a parti do so di e me ya do tu ko me ni do we ma di ya ho do bon
1: Il y a des choses qui sont là. Ba mi ka jewe do khosu ko ya mi ka lo nu mende bua bo azan ton gbediyan fela fo bonu eyin do asu kwasi kwa do dede mi bonu to mo koton wa do gbijaun lo bo do nu we cha ho na mli fo te ka ndi do yi mo koton ji do nu merci ro mi chekari asu to yin poron fela fo wa poron kana he tu wa kwe gbe yo erosin pe na ko tu dana me wo to na re tu mo koton la si wa kwe gbe do nu me gba lo kan 01 52 52 67 67 di
5: Oyou, Apolline.
1: Meti kari.
5: E yomi pou no franko, aso basin glou.
1: Mm-hmm.
5: Nemi fongo.
1: Jajago.
5: Omi en hua.
1: Mm.
5: Ah, sou nou mongo vla vout niyo, beto ga we ya, kabi nemi anon hua gwe.
1: Ho kambi okwi.
5: En beto, abo gado tou home. Eh? Bwari tou da asye don de kwepo no mlan, asye don de jivini. Waze tou bole di dedu we. Nou mongo don le o... Et tu dis que tu as une solution de côté. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous
1: avons
5: un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un
1: Et dans yon misi kha me miro misi ne do kawe kwaton do kropo kan foji bip radio honton do me me chekari
6: Dami folo
1: Jajago
6: Era ni me da ro tu ma la ti ta
1: Eh vla fo bonu asoto e do tu do khoton sadion na kana wa gbon
6: Ni asite do tu
1: ai me kain pono
6: Ah en ga tu a ni do do e jo wa je wa to ta
1: Allô,
7: bah,
1: docteur.
7: Ko nyonu na ifu e ka yeye ru ponu o ba to wi wa bo to adatu asito wi bo di meni o di ewu du step no pe kale tu eni o ro po no pele amu tego do ko so ta bo di ehon be no di kaka di e te awi o
1: dede
8: minister
1: eyo ni ai bua si no mi un sin de fine bo nu won eni on gbo je mi ton ina indoro po we ndogbenu ye me do sun ja pe bi sun jada ko ka kon yi ale pe ron kan te ai cheji de te mi ndogbenu do poropo mi ton le do nu mi asi to mi ti kari e
9: rawo ne ho de mo ndio
1: nya o do kan ji maya
9: gan ji ave ni to ajo
1: ja ja go mi lo ho sa fi
9: eyo lo mi no a holiday pe si bo mo kam no zon we me go go
1: ni re
9: Do bele be mi ne fie me awe we no do subo mi yo tin ta wa zo atole e awe to de do subo ma lo jo je ba do su le yan jo tole ina ma yan wa zo ato be mo su si ya jo to ai ni ma jo to ai bo ye a se gbon gozi sen lo o te fre wo bo de yin lo ye do su wa ma ga yin de wa to bo yin lo ye do su le no do ma ni de de ho ne la bijo me le ni lo jo mo o yo do ma ro do ma di ma odo ma din bo gba doro bi so mi se memo ya ni ambo te lu ma me no pe so yire yi de so do re mi yan ya da o jo ni bi ore a ko mi se me ma te na pesantero o mi an blo e ma bo do so ko me ko en tori e te awa na so wa ri ma ho ni le ma je jiro o de le ma je jiro yi yi mo ni so do gba to yi ni lo yi do ka bo mo mi de pe ne o ni te won ni se gan ka ni ma te bo mo gbere gbere
1: Hey Zandi, I see those in high memory, missing a zeso to Lobo de do Asiro Cotonsa, Lobo Givini, do one tame, do me a logon method of Puraham cotton me. Bo, do talk way, naya yao, yamo cotton way, quite chucky way, Lobo Zen was he turned a manjere, you need a miluke came, Lobo do, he to talk him on cotton, like we were to, see, a coba, wakpala sit on din, Lobo is a two. Lo bo yan si mo koton dato ma buro bo tu mo koton e tu pe on e kon ro a fo menu a si mo koton bo e poro gbegle ta fi din lo poro nu ken we do nu me me ti kari e
10: ba do to re ni a fo kon
1: me me
10: a fo da gbe
1: ja ja go en de me ho sa fi me
10: yon to gbe ni me bi lo ko
1: sa me ru akoko don le lo
10: e bi lo da gbe
1: e yon
10: Nina can do wrong, Badotori. Oh, Nina Chivinieton. But when I was when I know how many. When I was the Kuno. When you're not Palavia Badotori. In your nursery town. You know this work as soon. They too know how many was to you. I don't know when you're there, a horse. Magbag benale anjon to tu mon koton ko san aspe mi ton e de swa zon di mon no wi wewe e de swa e ni o wutu o no ni na kuno ye ku won wa yi do yo nu o ni te ku onu fami ton la e ni chite do won ye ni be ka ka bo mu e ni en te po lu e ye ni se ye ni ba e ti o do me o ye ni de ton E dona e wo asu e na se gan ton santa mi gbe ami te se gan we wa yan na ko we be kan me mo ina ton to ni gbe na tun do nu mo nko tun e mi ku tona wa
1: e yo na
10: kunu yo nti ton le do ye ni te kun ye da su hun ye da su hun nu su no de gbon ti gbon de mi ye ni tun ma keji e isle
1: Hey Zande, I see no see a cock bato, don, do benu, ye may do a cock bato, do demi carago matino come do I, ahene, do benu ye may do let be, say no me, do no messy to me, take a
11: Yeah.
1: Nyao.
11: Never for mum.
1: Jajago.
11: I pay.
1: Babe.
11: Oh, we call you Lindiro.
1: Mm-hmm.
11: Yeah, you know, I'm bad. I'm not going to
1: talk
11: to you.
1: How are you? How
11: are you? How are you? How are you? How
1: are
11: you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are Then when the jammy do a mid kaka put daminea, yeah blow this yak bear. Or see blow one the hobby and grab me well some more. I do things and I'm in a fellow good penny. Then my master way, my dick to the no one. Nay, now you know, model, fair fully do a non law. Don't know, a back law, or you're not giving up your pay. Well, Benny, Nibble Federal, the fifth pay. Main law, so we are the Ostenu Suma. No, this was the way that was yet that by the equal four, no toss down for the bonus point. On the story, we're going on a dial. A model, Ojawa, was a more flexible homeboy. Nabio also a top.

domoyo kwegudoro yane miwa poa imo jemeche njolo me bojolo akuno inoyo inoje yonungudo chubo tonongwewe kanugo inoje onungudo cho na inongwewe kanutin nje opo gudo na iton igbinumi teton igbinumi yo fito e ka anwanpin anwanpin bo na jere de peton nkun ero yo po cheta nkun ton chasino azino e don bili e don li le le ala ero yo po che ko kasi kai ko eme pudru ye a ton bo nu ai mo me jo me vo mi no to mi chere chere nu je to nu gugbe wanja o khode timo in khogli boje zofin ta mi mo beto chuno khado me choje no je utonu mi pero yo pa gudo me ba me o ja ke so gbe e ja ke so ri me gbe me ze na ai mi se a me si e wa na no aji e no lo ji han si no e o han si no ete vi ho no da ko pa a ko pa ite ko pa ino no ko be agba me ba iko yo ko ton gbe je na kudo avokan je pepe zoto akiza na za hontan tu edo benen humeyo nkulo so gere sen na menu yon boyo potu ewa khotime mi pevo ha yon mi jay yon daji ya ayishon bo rasi no hen donu petan e fi honon lo nikbo e hen alinje ton e yo yo po non do nikbo akopa olo mende bele okure nu mi yon nosi mwa iton le luna chime di egbe e ongbo lobo chime da wono bako to chime da wono ugbe je che je di ni je pe do e mi non sia fi ono onda ko pa fun ju mi do obi si we ma kon we ne o tonton a ko pa fun ju mi do obi si we ma kon we ne o